0: bana ngizizwa nje ngilabo hlanu. Ezani? Ezani lonto? Ngathi nje ngilabo hlanu. Kodwa futhi ngathi manje ngikathoma ngidire dintho. Bayitsiba dintho bathu abayidiranga kalabo hlanu. Ya, ngathi nje ngikadira dintho. Ngidire mahlakahlakana, uyabona nje ngihle mahinyayinya. Yabona nje wayitsiba into ngibuka kayo. Wayitsiba? If awitsibi ikhugele.
1: But in radio station bobukoni.

Ay, man. Bathini bona? Ngeke bona. Bathi babeka amapiya phezulu bona. Hayi. Asambe.

0: Цыгане! Вы цыгане! Вы цыгане!
1: Ee sister party ya gago e le bego betsa ga music yo renke ditulo re di seko ka moreng dikotlolo di e go ka moreng le tsone e dieta re di sa go kre ko freezing me sister e go bile di kipa go kitchening go tlhakatlaka ne ke music wa gago ha re tshwarela yalo re tshwarela yalo o tshwere molelo ka plastic me sister o tshwere molelo wa plastic e phata Dallas Vandal Mr. UFM ka mokanana ofu tsa sa wena tsa